Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanchen o sresna die oni frani ni nia frani batin na sa ni frani no no o sa tin kwanchen na o sresna die no na nipa ni se o betna ho akwawie ya Emre bidruye ema ohini yesu du ho no Sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etsinani mani frani no osaba se sign I want to be a from many pani bi hu no no mu ka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwan chen sa sresrade no ne bi se ayo no bi su ka se eni wo no na wo jira di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa Tisewade aji sani frani na Nse wusu Ajebi aya nchechiri ye Aya maniye Eda wa mabra bosono Ewadibe sani wu Wabaji wa frimu

ati kwa sudani toye na wenye na asia papa na impofremu kumbi a etisa mframa a emu ya ding a erifri sroba na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa emu a etisa oja yi yichirewa na ebese si wawatifu.

ma ho adrin sasa me babra be safata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sa sa me beba koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya men ya me wate la breka taya ya Cristo sube mo, sama wadinsa. Ah, wadinsa sa me yadi ya papa, papa. Onyame unko kuno boafo, ya sumi mo, sumi mo. Already ya sumi mo wate. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Wakana bamuo. Hey. Sania na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana bamu. Hey. Sania na semtio. Woni atanio. Hey. Wabaya wusa. I want your name.

wajuma ni mo say ho wati asi ah me se wa ba ma wu sunsun mo ho adin wajuma ni mo ama wu a wu tan no a wadi ku ni mo abre ni na usuja di ani mo say ho wati asi me se wa ba ma wu sunsun mo ho adin awradi mo ani mo se da meriyan awradi ani mo chan adin ku ni di abao e firi sa chura ne se o se esuafo ne se on firi Jerusalem en ko ko si se won sabe kampo san na o chan no mu no ei nimia pentecostu dano chura ne se hon kon kon se won nyina mama na wo ka kafa foforo na wo ye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa

ayina kura ne mfa na sima no ewurati awu aye yi be kura ne be fata o minya ko una uti osoro awu ayi ti bo hoda da o into ayi ni so tufu be pri na ambeke mo na ye nya ko pon ti mo da da da da ya bo sa yi ya bo se kafu My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eyo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere broka yama sahana tresem ne se every be na yesu rejamo any friend for me no be by the channel obutsi amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amuji di atia no enya sa mamu ha meti sa na chesem ni se every be na yesu rejamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se huye mobo david ba huye mobo david ba na yesu bi sa won se moji di se metu mi aye we yi amu bu ani se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye na yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anya sa ma mo mesi ahwa no hu na de amno mo hwa he ade a chisu mpo ah

ya honsenchene ya funu a emuato no ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi omobu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ani chira won se seni amuji die

ya ho sanchane ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate message onnia no obetna ase Mese wo yire no betna ase okunu no onwu Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richam o any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esi senye radi adumwa nankame ni magwasyo nasu sadye ni panye na wongu aradye wadi sa wongu ni monyamwe. I'm not coming, I'm a